sitang sa si magtamti matum si kona si kangin chui kung kantin ti kung kabakon.